0: kanda yo sa zi zi maa yo ni Te tang rogo da tang kaasang kengar ka waar Kum ten choni na rang sheng sang ni kor zi ka lam da kar gip jal go ni Ten ra ge nang san da yo kem Te cheng ge tukpur kan choni na ra yung shok ya man rin jo go ri Lag par te ra yung rang jir jo sa ge ghan ni ta ge lam da ka ra yi ni na Rang ni sar da ni jo go nyen kanda yo ni na mi ni na Dan de sar gara ti tang ni ta ta ni vde nji kanong kor kor jo jun da ha cheng ga ka chi ge Ten ra cho waar kum ten choni na ta yung rton je ti cheng da toan ba tang tanda Teng nang ar gong la su kwan de ra yung ram chi kar ge jen chak su song go ni dhamu ge cha la su kwan da yo ka Tena cho waar kum ten choni na cher tang ni kong ni sa pa Jep shen ta ta kar sang teren ge waar kum ten shibar ka yung thop tan chuk yu waar kum ten ra tun yo ke ti cheng ge Ta shibar ka yung thop tan yar chi yung che go khan na dhamu ge cha la su kwan da yi lam nang da long kur che ma chung sum ra ge da mang yo ke Te cheng ge ta tuk par ka ge ngi par ta dhamu ge ngi tan da ni yung Zab zu ra tang to yi la wa la su kwan da ri in tsum ge jen ta ka tang Da shu ton je dir kum ten choni na yung cho Ta kwen jo ji na chik na tuk zin ran ra ge yung na cho tam kwa ge la su kwan da tang tuk pa ge ngi tan da ni yangchi chamba khojendana ta tenchik jojendana da mogi thangsul la khonde ryo kte cheng da mogi thadani zabzura tang thle chuin ha cheng ga kachi ge
1: lam che chen da dram dil ob den jig yin chi chim chon da wa kr kha da yin khang sam go kong wa tam ba dar jin ke ta ga zo chir pe mi wa kr kha da ga dang dar chu go na chu go nyor ga bsa she bre ti gi sha yin Tanpa tarji, kapar ng chang, khchigibjil agni, khchigibdana nga, abdandan khsamabjil.
2: Zhuanbu lami gdemo ngana yol.
3: Lam chig nitsil njogpoom chan naqsal, jil lam tun.

0: арнинг туин кихтам я кэнжунс чандын кихтула хсэрсэм
1: кэнжунс ерсэм
2: седин дэнин кэнжунам ба чинава димуйна nga lensin din donzim ba ringzin drama yin
3: demu tukunam ba nga lensin din donzim ba chenggun ja yin
2: darta chenam bi nyanlim ton jojin ban da na chonglun yang zhong nin cheng kheng wo ge le long chen jie gang zhong se sam lin chen yin tang di lin chen nang de zong de bi chenam la xi jing ping ge ye si le zhong li gu long wa dang dam si le lang ga ji bi chen ba ni guo zhi xiu bi nan ba ci shi de san ba ga si she
4: Xi Jinping jie jie si le zhong de gu ge long wa
3: Nyankanan ba, tangdi jesu xiongli korolongwa xibi canbi nangda, Xi Jinping ge jesu le xiongli korolongwa bul tangbi kakshie xiba jesu ng mokhung ge zikishin de marindan de gilgi xiba de jikishal.
2: Mokhiyin gochi canba tang mokhung ge torim leishi le bi jesu ng mokhung ge zikishin lan gochi le xibi chul lorji jian ganchi gachin kiryo. Nga ci di tang namba ganda rigba sewu ta chung xi de. Marib ni marawar jia huay mag nam jim ba sun thumi jie lang bi zhimzhi qianbur xi zhi dam jir dang. Din rongwi lag lin jian nang da suun zhug xi bi nyam yung sa chen la xi zhi dam jir. Darste mokhung zik chen dang gong fi jia nam ba zong u la xi zhi dam jir ji xie gi ba dang. Lag sima nam tig gi dang dang mamang la li ga zhiv di jie sung dang mokhung gan zik chen dhimirin dan da gandil har tig dung gi.
3: Ngibir da tanga tsukuchin jubjil bi gongdun lobjong tang lagtarin tarshin xa jade chaapsi jie lingan ang tangpur zide damzin lagnzin xegi. Rinba kagni tang zhoyang tang zhoyang amagi gojig dar. Amagi yungsa tanga tsukuchin jubjil bi gongdun lobjong tang lagtarin tarshin xebi caalib hu gangjuk jin charur xegi. Canlik tang tang bi gongpil dawa lobjong tang lagtar tangsab tang. Niu wuk sarwi wu, jesung tanga mokhung zikishin korki tanga samlu lobjong. Mokhung zikishin chochi canrik tang tangbi gongpiladawi lobtun goni ngaytan zuwa. Niu wuk sarwi wuk jesung tanga mokhung zikishin ka kachi tang chinil hishtog samu chibshegi. Hu zhuxi jesung tanga mokhung ka zikishin lan gochil nangwi nyamnyung zachin shugdum nandan chide. Hujushi dambu nangwi, mokhung zikishin xeishuk kurje sechi dang, xeishuk gaichin kagdang, tarji je goiba kag duntuk dan chogar shegi.
2: Ngibar da lortan jirme ji danga mokhung la tachik dan gochil sha je jinchung shegi. Dangi mokhung la tachik dan gochil sha je kagtag sheba na, arangmak ka nguu dang, mgumban dang, sisuk ranglik jan dan lam dang ligang. Dang dang jakabin yanrang deku ji lan jay yubi. Арангмак мохун зигби завадан мохун хюнви ласхуин тота варсым да самлудан чавсын зигчэнди мохун га лека кэг антан бурсиди данги мохун ла тачигдан гочил шаже динчунше бати хуймг намче самлу нанда зава саму цигбир шебадан амг юнги дидан намба кэнд дан чунянг дан чунянг мага ё гондам ла лорса данби нямба кэгтэг шеги Mokhung ga tang zikchen la khinun jamni samlu tang chafsil, san zik ji jatil, tang gi mokhung

0: chewa zongkhar jinnin rowa li zongtho ta mandig bi gangi dola zongkhar danil amgsa ni jesa shig ta jerware
1: lu te tsorak suan jun khang kha khi je gu je li chang feng ge jang ga de chen bu nyang ni ko chi chung lo r de mar che ke lang kur kor ni rin ma gi par yi kur wa che te sa thung te gar ja ni cha mi gar chu la ta war song na nin chig la thung che chig la phan ru chrung she jin yu bi nam jin ko ner go ra tung chang ga gi par tin ke ng yi je ni chul te tang lin che thub chal yi kur wa jin thung ge thu te yu mu la yi nang li chang feng ge mon te lin de te chung ni shi na ta hi khi men ba za ru chu jin yu ta lim ji je ne go chu m tang sa ra shi gi lambda na lam xar wa shi ta ni men derim ne khe wi lo rib den chi par lam de gim khu tong ten ni tem ba na lam thi de ne dollar jin ri wi na ng ge lam wo shi ta che zhong gu zo xing a mar ma ge ne lu ma ma ge yun shu yan le ge ke ke de ngan do la zong ta ge na gun ko ni a ma ge tib shi ba dang mi bu ci ban tib ji ji ki ji lam de re sar ji ji ta ge gui yu wen jing ti ji ji lu zhe cheng nang lam de jin ji ji ma le ge zu wu ni a ren jin thang zhe se jie de san cim zhe wi zhong le ma ji ma shi de jie yu
0: ni tong ni zhe lu de le ma ni chi ge sim lam ti yong se ha shi tong shi ba na lam shi su shi cha ri yang lang khur ni rmur shir ma yong chu mon bu ni gang cha dang mu li ta thung chu ji jin ther zhen ni do le le bi lam ti ge ti chu la ni zam ji je thong ta shen yo na ye kur le tung khang ga lam ta ge ni ni shen na do la ngar jin ji jing de gi bi sa cha shi ge ta ni men do la zong tong yi shu ji jong ba zong hun me jam sin ji she ji kur lam chen bi lang khur ta tong yo mul do la zong khur tan jil wa yong na nga chi jil wa zong khur ta ji jing thon tho bi ta phi khu zai nan jing men ja ta ni sto shi bi thang mang shi ji sam chil da tom ba re skab de ti thon nu shang chin ji dewa ji kur ji khul ja jil mang ji ja jian kum ye kur ja nam ba sar ba ni khu yo gi chen jing yo ba tang do la zong de shang chul do la che den jian kum ye kur ji ji de bi sa khong sa ni bi gang gi che ter shi na je ni san sam ga de yelkurwa shigdul yelkurwur njerjeti zung yongje gongo changmi samden shigde jeriyo
1: samshugrim jin kaseta simbati ni chigcheng wi zejung keje namba sarpin mashe par pilig lamtig chigjeti tartun tani bi thonkung dentasi lamtig de selang jung chirni menyuan de huirga rang chung zung dang dola zung omche jung dal babo jung dal chenag zhugrung chenbu doli khara zhonglong sheng jie jie de gansu lo ji jie yi gu ge rang chung zong de jue ji zhong yin ni se leng de shi lu de lam tem cha cheng xi de ba li wa neng ni te de de na lam te ge zheng ki zhe ku ne er ge deng da bi shang shu jie duo li zhong lem en er ge pa xi bi meng dan ke xi er ge xi bi yi ki zhe de ren de fen lin ling ge de shi xi ni xie tun sa ti tu ni de na lam te de salang ni xiang shu se ju de du la ri xiang de se le ba na cong ni gan su de le yu jiang de ni zhong yin ni cong hun de shi lu xie ba ji ne xiang shu se xie bi er ge xi bi yin de xi dang da se
0: de li jiang er dang sa mu gu ni de na er ge xi ba de zhong gu ri ni chu le yin ten jie guo dun yu bi ma se le ji en zhong de le me ba dang song ji da dong yong de bi er ge dang yang ten yu shing shuk na ka shuk hi yin bar ma sil de li jing nyam jir shik jing yin. Do la na gansu ni cor hun jie gor lim qin bu tog ka sa ci hi man bar. Rang gil ngang shing shuk se ka shuk di nruan bu se wi go mu shik da jir. Shing shu lin do la zhong lim anga ge bi gerin kur ye kur jie bi tig lam te ge chun dim rang cil la zi li zhig jia zim yo jang. De men yu hui rig rang shung zong ge geng kir ruo tang do li om che na zhong zi mu ma ri ma. Chennag zhugzhung, doli khara dang devzhin zhungil jia camshchen sayib sug zizhung kil mungur zhiyul.
1: Shtewi lam tam jalim nishchig simna dola ni gansu lhujil war chili vjara ngaksim tsam yu badang lam jitin chiklung dang camshchen sayib jian zizhung nagchil bangzhung sugu sayib rig jishchig yu badang amni tungsu dang zimu marig ma chennag zhugzhung chenbu sugu shtewi zizhung kil jiginib rintil shiyu. Nola zungge ngola lam ting ting ba deng, denin zi zung kele zheng ba ye, tab ji sa wu dan kele xe ni, shang deng zung de zhigla cha bi, lam ting do de, lam ji jie huam zhun pe ji la,

Jakob je dushe Xin Ping ge da je bi ci ni bi ni ne dushi gua bi ang ja zhi wa deng ang ja qi ba ang ja ni wa ang ja sheng ba ang ja zhi wa ang ja nga wa ji la chan de gu

0: yin khu sha pa pho yi dan cha yin
1: de ye de wo ni gan cha yin
2: zhong bo chong chong to
3: da da che to na chong xi bi ga zi lian zhen jiao qi ba ga xi jiao chan ba xi dong ma zo nian de da ma jian zhen bi zan zhe ru
4: yana chung zhubo cho che chi hi si ta ra ti pa ga chi ge chan ba chung won de yin ji na zhubo chung chung cho ge tam ha chi ge ta gen jen tong gom sa ge ta ge chung chung zri la ya de na de rung za ba sung ning ge na chung si pe ga chi ta song lin sin de ji da dang lin sin ta tong ge ge lim ni che rung ni ji she ki wi tam chi ta ga zhong she pa dang tam kui de kwa dang kam chi ka khla su ga ji ge she li yang rung ge tam ha chi ge ta gen jen tong gom ji se ke yang nan di shi wa jang wa she ken ge zhubo chung chung yu na ha chi Linson Tatum Gaskalimla paper garsage, Linson Tatum Kunga, Cabrangjung, Tigadinchi Tixon Yirga, Sundan Narnatang, Tigadinchi Tixon Yirga, Sundan Tigino, Topochon Chung, Samaga, Yella Sawiris on Yola. Retina, Tirunga Tipa Gashikas Hambach Mundaganga, Tomer, a Chosamaga, Topchon Chung's Gashanoga, Topchung, Tommy, Shepas, and me, Shepatonsga, Nasin Yam Gishinian.
5: Ya, ta ji ge xian na de rong ni ma zong, ni ge xian na mai lu zha zong, zhe ge xian na ge jie ge wa zong. Zeng sim zun jin ni ma jie le gen zun jin gu ma zha xi de le pen zun bi ni ma de. Ya, ge che che gu wan nan de che gu wan wen de ma che ma ge nan de ni de no yi chan me le gong ye di o nan men jian na long ji de men ba men ge de se ji. Ya, ge de de du mu san de de sa du mu de ma de ma ge nan de chi nu gen jie de sa de sa du mi de je me jian na kan ji de dong a dong ge de se ji. Ya, in kirkir mayam lop chakir, mayam lop chandar ma chwe ma kanna hui hiru nor yin zhong kore, chan mayam lop lang man jana nga imo nangga gamo yin se jie. Ya, ta chwe pasir chini dangu iri, to pa ngu wa tenpa wa iri, she pa ee, zong zi she iri tam chen doi iti drum tsika mendo lkitsik. She sha dun jia nyo u gong yin zi na amara ma ne nyam chi ini, apara tsamba nyam zhong ini, nga wo chik na ma tuk ma zika shi chin chi shunga dor di she jing se jie. Ya, ta tong da yi ta ka nwa chung ne gung ngon pi ka jing ar ma di re ser nye me zim se khani ten jing nga ha li ta yi pung nga zong e. Ma li mar tsim cho ka xin ne hui ke chong chong ja ka re. Ma yam lop tra gwa tsa tuan na gung ka yi tam ra lung ki che ka lop ra liang chak cha che ka lop kang chak rin jang ra o ka. Lo ma tong lu shung ra o ka ngi ma yam lop tra ngam jir ki nga chung nga dan na ni ka ae zik se je. Ya, ta chup cha sa yi ti wa khir chi tsin lang ka tun ta ra yi ni wa lop lang ri pi ka tsin ta ni sa shing lo mi ga yi si re mang ka to yi chang a gwa tri gir gin shan tsin zim she chali ngu gong jang bu tong sim lang yi lop cha a na zang su she li lop tri kwe yi chi tsu ten yi lop zhong yi na pen su she na kori yung yi ar cha chip she zeng gu yung yi ngar cha cho ra ngu zong zim zing lang yi tuan ta se ji Ya, ta gong shiru ni man ja ka zga chang a li shen chik shir mu pe re go ching ji li go ka ta Hune abu saka ja ga na gong nang a chir li lang ni cha chong mu ta cha zga chiri Shang a yang la mu len li yue ti ger gin tam bin dar gu di ta Nya kang shi yi kang ra zgni nya sa khun bi chan da di ni Nya ruk lop chong mu u yo ka ri ri jin ta nya su lop ta Chuk pi chan na mara mu lu re lu tang da yi chang yi an li ger gin chan na shang je me nu Ngo chi sha a shi su me nu jim sen lor ji man na re chan ni mung jam ni ngira ma shi ser je Ya, ta mai mai rupi lop chan da ni gyar gin kwa tna rali chikang, ta mga dhusil chala rui jimtsan lor jin dordi khu tangyang se chungwa jiri deli, kaswa tunla pawe deli. Si nyongji nangang dordi chikse na, ya, ta kara sa jang mwana suwa anu la, ka prita jang mwana niga anu la, ka sa kani si chit se dan yere nga sung sumye di tang siga anzun ki sung ta. Ya, ta chalak kala cha tak chiti she, ja chalak tsukpa cha ka yardu ma she, cha chu tong chu yiru kansar mardik nyamu chikni zhinda nyayi mandu sungu. Ya, ta pata ki bita la jgna ando na parkin sir cha shimi tenguin zgi walang che su kaya zan ando na mai gi ripi rami jantong zungi sung su. Ya, ta chaga zgi zangni kipa manyan, chaga zgi zan cha shikpo mayon, zaran zori yiri lutin man dhuga mi rangshi chanvi chukpo manyan sung ga. Ya, ta shamu sirkun yiri da jigto li, sa ma chol ghi yiri cham tukta ni, ali oli nil sung zayi na yam chun jwa pa chi witi yue sung ga. Ya, ta rawa kanga kori yu zhung dhani la lung kala zayang nye je zhengme khatsi tamta khirib tapchi changang sargang dhana kwatan sheta mepa halam gergi martuk sayang mepa. Ayu khatsun jene shetron chukka. Ya, ta kaka jawi kone adhuktar papa gergi tamba ganta jiwi temdil. Shabcha gambo shana dintar ziwa logan tamba katsi temwi temdil. 저거 기름을 아저 어떤 바와 로이 마르면 바세위 뜸들 나루샤 저 고부칼라도와 로이 희시 가양 쩨삐 뜸들 영세 접적 그거 희서 쩨빠 건저 도성 다성 지위 뜸들 뜸저 나 초마지 는저 쩨빠 탐제 탐제 잘라 희 뜸들 자희 내가 펌숨 쩨빠고
4: 시바 송춥 셰프르 나츠 응그츠 셰진율
6: 동구 어멜은 폐기 태자 초비 제프나 리제 야등 냠들기 시브르 특크르등 시브르 희종 셰프르 보클프셀
4: 시바 송춥 셰프르 창마여비 스시킹 알라니 치셰트
7: 야 나 좀 두버서 꿈이 되는 게 대박 아치가 참바 중원다기는 알호도 중중 벌송 도르지가 셰노가 도충범이 셰바세니 셰바즈가치 냠기 년을 셰반데 천용지나 영 사르트 가랑신 요님의 책그 셰반도서 년용지나 두버 중중초 아 도충거른바 영나 호충그 고틈디 곰바 보조 뒤알랑 나즈그리

Dwa tsangi nubja tongo nuga shkawa. Zahun norga ge. Nga tsu dewan di chun tsang mang chiwa ge. Ranag mepar shi tangi di cawa rikir khiyo ge. Da kachu chun tsang kachini mtsa ge. Darung rih borjo ge talara. Hajang ge shtab dewu re. Da atsang ra randa mepar iri rikir khina njigandu. Jibshya song. Yung, kuchuma onchu ge. Adanda zogo na, ngachi ra, lore re, zipa saju ra, kal kaju. Darung, tuk ju su, leshka mangas gili gono ge shenge. Rikir khina, ngachu leshka ra jayang anjo ni ma chaka, shug yung ni shtab de u re. Jibshen no ge, chima gongo de jitan shungi. Da, nga ra, manjang bar, mebar shasi re ya. 저지리 하정 일 밤신데 데터셸 아이킹게 스탐트 고마트 아르간바시 텐데 에이 다 조반데 총고마 히다오키야 아데와 이 마가 노르 초총게 스강일란제미 Orgosuk tsangma mebar tangtang ta. Ta ngoma simpam chitri ya. Da sirshura, jantamni yantru mantru shek yuk. Janakki, ule zira, ta ngoma nrupa charchitri ya. Lor mangpo ni Pami tagli jiyong ugu tsotan goshigra doni janagarka tsangma mibarsi na. Rukbi tsua shkangil yong jiri ya. Jibshel. Eganji. Lhada ngil ayag namla washchul kanyang mandag sirni. Rangi si jana tsung. Tarung shir papa so shek yok. Nga ta arunga cesu chonin chino gom jiktgara. Jokba ga maungi choa shkanga yongjari ndoli semchil chenbu yok. Daziri shek. Adanaki. Kochi, jokli kona maashtogo zhen Huanjur jibtav gengyang mahi. Ta na rikir zamjio jichayang zhenli cua li rungi mekumu. Dostar longa longi jisang rung na jitar cangma gayang ahungi chajaril. Jishil. Ayaginji ngu chata yixin. Akaka, nolhan zamba chen. Ta ngoma njigba chenbu ndig da zirshura. Kage hara jungzum songi hrjiwa zig tangtangi tsara yungi yung hajang sim pambi goni da tarshil. Jugba namji kuchu pami ni jiyong noga jazowi lakhi chacang hikhang. Tanhun jugba daki nga cu Nurti lishtanga kasi lungi ubranag ziwari. Nga tsu nurnag yu na, adraga jachayang chachang yu nari. Jishil. Adranagi shtamta goma atxu, rgoshi nurti guatanla ndang shimu shigar jabdi. Nurnag namna, hachir wapa tang, argisan dhubba, lagda, nga zhanag layang guachan qianbu re ndoli ndathar xiazi. Nur naga laga. Chula ngini guachan qi. Gede chume na zhugba cur nzhu u tang, nzhu xiu, nzhu mir tang, qirwa su gengyang mil. Di me na wiba cu la zamba xinbu tang, xing arbu, tl nambu, zhuma marka su geng xim xim ji sama xik jang mil.
我把孟七伟错却拉登有那个性格，却没那实力，你为我把他们算他们了。我站那个厕所间却进那外人比，却没那俺俩接应没了。哪能个了？我把关进去，急事儿。 哎，根据当地个码头，是吗？我不知道你，我从哪个关镇的，还有百姓，我把南极江，我从关镇的东南接马龙，他们说了，我那个是个去，前个了前部贴的，我那个难得的些，我那个了，去那个亚尔卡斯啦。 而跟卡周围，周边山里等，俺们是拉哈进城，却叫若有咱们几种，啥子时候你就把蒙布我他们。我今怎么蒙布，却叫碰你擦龙胸啊硬币，却了我拉瓜正气，错的却了周边出了瓜正气，可气却叫瓜正呢，热嘎拉龙，可气却你了热个是等，热嘎拉龙，而咱那个了，却了我嘛瓜正气，谢谢了。

0: 야디나 디슈니 나치 마틀드 포브춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 춘 Oli, sopcha na ti ta ching manin rabi oka mo Nga li tengi sopcha doko ma sonu ta sha sonu Son yo jina nga yang cho tang ana ma na injire la
1: Ah, chikze, sopcha ma sha ga
0: Oli, sopcha son na tan dhag rabi oka Tarong gergengar ak jar ka se ka
1: Mare, chung chik sonu Sopcha doko ta kim sing gara yang jing Ar gergeng se no ta ha ma gara yang Sopcho ma mo ta mung sing gara yang Tarong zo jeng di nang ni sopcha si Sikdi gu ni jar jing si Tukdi poin dengtul dengnere, a tukdi sensu shina shinne. Tichil karma keng yinru la chasi matanga, sobchung tukdik shina ta, maung ayo la kengchin jia tukbu tukta ngari la.
0: Nga nama juga, sobcha da kuchisu ta chu karni mahtuk maku.
1: A nama ju na ju sobcha kwa chochta zikiru. Gungmu shishi tongja yona, nyungar baba sa na dona, a namtum yukka nya na dona, kacha aksarwa sa na dona, a lorigar gupu chi na dona, Alkayar kan tu koyak na ta marab jak chigra me ko.
0: Aro kingi dini.
1: Ni ni ni dini. Alkayar kan ta xtar na mar ko ta artigra mar tak. Nu nga mu ni la xor tu na alkayar kan ga ngig jam bi ni ris tu ko. Al kun shuru phail ta ta na alkayar kan ga tap ko ni glo ka ji. Na mi no ta ga tak tu na alkayar kan ga tak chi che ki ya. Aro ri ma xop ta chi ko. Ani ga chok chi che ka la ka ni xop ju mi. Chi ma khina ni chok tu. Ni ma khina ani ga alkayar kan ta. Ye ge ma khina ta asig ni ki chok ga mu sa nu chor ni ge. A nama ju na titi ra. Yagi xina zuri ndiksa tukso chuanpo chancha kanwa. Jo na njugmo dinu ni pihlung kar. Sha na toy na gani ngadan pih kacha. Di na mangtan jampin drapi shawa. Sa ju, kon ju, thum ju. Kangtari yosini yosu yagi makin zgati na ta janjir tungjir kuzangiya.
0: Chi tagi sha na nga nama ju jamika. Sukzi na tanda kago. Stogi logo laka, jangin kan laka. Sani nyo laka, mungi khjev laka. Peta ngomi rkaga.
1: Ode, tamu dina sopcha la chukru. Ni chor gergen gamaksa nu narch. Sotu si marna nu khil. Ta chukwa.
0: Chukwa jo ta chukwa ra.
1: Chukwa na ta chama nindar. O, ni shi. O ma, samba, karali malo nal. Ta pami. Chu sopcha chukwa gergen asha tana marta nindar maaj. Chu tishukwa ni pamarko.
0: Ta recho ta recha yang chik chik zga maare mo.
1: O na kari.
0: Nga apa ama niga yunga manjukwa ya.
1: O, tera kopa zidini chu sopcha yung tuta ikonar. Yogi zga maakina ta. Ani ge yotong shara ni ge yotong kpar ni ge yotong shau nu chi hiola
0: higa apa le le kinga lo chan chi tip hira ami kara ni na mo chu tir
1: singa ni ezini kara te ji na ta ge ko pa de tengo hota hota karna
0: apa le le ki ko pa de tengo
1: o nga ko pa dok
0: ya chiz gre re ma khota
1: ger gna sha ko ger gna a sho sha wa de mat pa ta tx chi ni mat pa na tin cho na ger gna khota ger gna tx chi se nu
0: aro nga ra ko pa de yo kya
2: Ya, nyung yiwi na chung shi chuk cho, di na di chuk chi hengi di rung na chung shi pe rga chil ta thong lian chun yang rtong chum dani chuk ran ta. Lian chun daga zom chuk ba tang don chun ba noro cho tang zom chung gan kharwa lhar jia cha khi. Shtakil wa son ma rin chin tang, shichib takil la gang chuk chi rung yin tang jimi lian chun ng a cho yang shir cha yung da di mu shi.
0: Nga si nga kir ma nyin?
1: Ya, nga si zi kiluk. Ager gin ta pa ma tanda ye che ka apa kopa me nu ko tanda. Adi a kishan dangda ager gin gita nda kare re kare.

0: Tani ta nga jaga som ga chutung ga tin nim zanga to kama ru malum ta sig tanra ta sha jin jin ta ju ga na ni na tin ta kurge ja chu char gura char gura ti war te ban go ga lo ni nyen chin dik ta chi chu cho chen go kum la a cha chu no lo ja chu ga ta lo ni nyen chin go ta ra ta se ta se sun ga dis ko yin se go kra ti nyen chin ta ju ga nyen chin dong ni ra dis ka di chu ka na na ga na go shu tu san che ko Tani nyen gondar. Tanda khwacha tuti tana kargi sosa zonda kargi liga karma karma karma samjaya kuchu kutika chokha zaya. Kuchika nama sik sari yunjuga. Tari nyorin dhikri rikabshi tana ngay tar tarun. Ta khshiga gana rita ta. Ti zhu uak chokhtar zonda ngay jayi kwa kandrakhin bar. Ndra waka mahi, waka mahi. Ata uchur zonda gondar kaji rita. Tomuzo rita. Uka khwacha nang ne tomuzo rita. Uka nyen gado ku loko yon nari. Kaanzi mehi tuk tanga yon war. Tumzuri ya tajir ka. Tarjanda ka shiyo nul maate kukhi. Rangi tina ra kapran zunju maso khachan tuk shing chukukhi. Tumar ta kapran ta mir tumu ina ta shiga ta khachan na taji mekari. Shiga ka igara ta kapran tari ta shiga. So shiyo nul pa shiyo uyuk. Ta tumari ya ta bila jengu. Tari ta tiyo nare. Ta nargu bila jengu taju shiga na bila tiyo shiga yang orang. Bila ka ronta ti dali yang chiyo. Tamuzi chinyawai, chik tamu tamuzi chitanga, arima chata, vita. Tani shaya yosama, nika pogirik daki. Yamarama tamu, tamuzi chita, chowaka yamarama sekundu, kama tani shpil manjago sekundu. Tamu biil di chitanga tamuzari go. Lurjaga chitanga, tamu dazhu chasik chitanga nochina, yanti tsura. Da kamtar kanla, zizizizir lako yaka, ta tamagi ta yaka, tisu maha hada teka.
1: Ya, ta ki diranga janda tanga yana tiki jichishina, ye?
0: Ya, ya, ya, ta chinga tamu kawda maa, tamu semtam maa shechu. Nga ranga sema chanda kushka chanda mo shwe chigo koshkushu nukwa chanchi.
1: Ya ya, tanda niki demu.
0: Ya ya ya, demu.
2: Redubo namba, deranga lemsan di nanga nga si uji nyangagpa kawal hamul gadaan shi daltang kawal hamul tawa tsangina da yojig laka ni kawal hamul tawa mi tsubi shenang sansumzi namo zi tankili. Da kumu tsangina yang ranga nyangag sarsum ga gorme na chukwa. Shibi dikub ga ranga tsengkum ra di tsarlung ga gorme. Shisi ranga nyangag ndagor tatsu di da mangchuk ga lagzi ga khichin shenbu tib yotsil da tibnugar gishkin kong arig lini da lasukwa mangpuz ga da maasang zhongabshil di hanshik ga margatawa sangina ranga yudung shanga ranga payla hachang tongshin shenni tamo vamiz chiginz di dini daltang ranga nyangag ayang di khichin tib ga yog ga ranga tsuwara di arjin ga ranga semka lasukwa mangpuz ga ayang dāg xīchīn hāchīn chīpū tēpkū gā, dāg xīchīn gā sārsū māyāng dāg xīchīn tēpkū yōsīl lāsū gā. Dān dā yōsīl ngā nā kāpdā māyī, jīgatir ngā nā rāngā huīlūg gā kāshū gā rā, kārsān dē rāng huijā ār tāftāng, dāni huijā gā mārgā tēpnū gā xīchīn huīlūg gā. Dā lāsū gā māng būs kāpdā yī dālī, dē rāngā lēmsān dā yāng jīgatir sōn rā. Dē rāngā lēmsān dā ngā nā gābzāng nām jīgā kāchīg lān dōn zīn dāng sōmrīg shī nā yīn, lēmsān dā gā sōmrīg ngāngkār wā lārgā rā khī dāng, tārkil wā shīgalū, shēkib tārkil wā ngāntag sērāng dāng sōn mā rā nshī nā yīn, lēsān ar jīmī nā lā ngā sō yāng kērn jil dā dēmū.

0: ཅུབུ ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཅུབུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཙེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཅུ
2: Yana chung chupu su, che chi ma tar ta dirang na chung si pir ga chil ta tung in chil la nyan bar ga si si. Ya di na, shun ni nga chuk chung ma ga nyam ta chupu chung chung pa sung dwe ma ga shen nu ga ar go vi ga ya ra sen ni tam ji zi ga nyam ta jing nyan ju yel.
3: Kul ipi gyer gyn tang, nyang nye wi lop chung su, che chu chang ma di mu yin na. Nga tem chin zong ga shen nyang lop chung ga, lop ma pa sung dwe ma yin na. Di rang nye chi chua ga nak tam zi che rin yo, ha nak tam ga kaap shen ga ar go ga ya ra si ra. Na, na zi ga ta, gyan mu ma wo nye o zi ga, shi le de che ga nga ta, jia wu sang ga star zi ye ge njo go zi ga. Che ga nga ta, ar da ga ar go zi ga yong e star da go nu kar ga ar song zi ga. Nye ma zi ga da, kar ga da mu yi tang ni ar do zi ga lang dang yi, kar wan jia wi song yi, ar da go ga nye sa yong da li, ar do da yi ki han dang no, ar da go ga ra ka ca zi ga jia wi, ra ka ca long yi wo song zi ga. Dani kar ga ha ra song chik di no, ar go ga ra cho da o lan cha ji o no ga ya ga ra cho zi ga yin zi ga. Dani kar ga da da jia wu sang a da ar gan ji ga man yin do li, kar ga ra ma di, song yi ham ga dang a di dang e, ham ti ga nda dang e, ham am chan a di da chi ma wo song zi ga. Dani wu li da, har gan mu ma wo dan ga, xi ga jo no lo mang a jan zi ga lo song zi ga. Jo no lo cha zi go na, ar go ga ya ra da xi ga hpa dang na da, ar ang ga go no jo no da long yi wun jo zi ga. Di chu la rang a zi ga mar go da dang e, agay mu ma wo dan ga, xi ga shi gu yin no chang ma ga ki song zi ga. Ar jia wo ga, agay mu ma wo dan ga, ar go ga ya ra yam chin zi go no ki, dar zi xi le din di zi ga. Chi go ga ya ra ka gang ni nye ni, zi zi zi ga. Dar zi xi le ga, dar zi yi su tong ka zi ga nye ni, zi xe zi ga. Dan ni ar jia wo ga, dung e ka war na yin, yang man dar zi xi le, chi gui tang na yin. Zi zanbu i da li star zi xe le le gan chu tang zi ga. Jia wu ge, agay mu mao ni ge le ge ra ju an chu nu zi ni, agay mu mao de ni ga, ar jia tu ni ma ra hong e, me wo zi ge jir song zi ga. Dang ma ar gu ge ra agay mu mao ni ge le na zi ta zu, agay mu mao de ni ga, le dong le gan pe li, jian ke le qi zi na ra star zi xe le di nda zi zi ga. Lug tong lug zi gna, lug zi gni zubsa na zubsa, fchang ngan ma ka ra shtu gu jur. Zi harang nu ma cha tgi bchir zi ga. Yang zi ga zi gam zo kang gna zu yi. Mzo zi ga chang ba long dang yu zhag zi ra. Star zi xe le ga yang da zi zi ga. Mzo kang ga mu che che zi gna ni. Zi ga zi ga zo cha zi gni jo zi. Tg zi yang harang nu ma cha tgi bchir zi ga. Yang a ba wa zi ga che man zu yi. Da cha ki ga sa nga zu yi da zi ra. Star zi xe le ga yang harang nu ma cha tgi bchir zi ga. Nye ma zi ga da, fjian ke lam zi zi na sara yung go zi ga. Ba wa ga yang lam ka zi zi na fdi dao zi. Zi ga yang lam zi zi na njo go zi ga. Dan da cha yu dmo zi ga ndo zi ga. Chi er go ga yara fshi ra star zi shi li shun dang na. Star zi shi li gu zi ga cho la dmo zi ga ndo li. Fjian ke ga zi ga da ba wa ni ga ndo ki zi zi ga. Da chi cha zi yi na ga ga ra zi zi zi ga. Dan ni zi ga ga. Nga hongo chongdo kuga, nga songe goga ila da kanga zhigo kati na chukga. Dani nga pshira yunga yanga chigo bantin, zin shi zhiga. Dani zhiga jia wu sanga song chin dino, ar goga ila jia wu sanga jemu ga nyingu na zhigo zhiga. Dani tarunga jemu gongo na bian cha, ayo pshira shpitang yo zhigla, karga darda chamba ngam chantak jitang ita pshira wu song zhiga. Pshi nangka, ar jia wu ga chiga rigin do zhiga. Allah. Da chen nan di ten ki zik. Ar go go yaran dan den jok ma nying. A chin cho kang nang ap sham gok. Zi song an cho kang nang ap sham dang zik. Dani, zaga ap shira song e gani a jik shen nuwa. Gani ge cho darung shira song a chik di. Zi yu shen zik. Dani, zaga yang ork ap shira yong a chik di nuwa. Ar go go yaran cho kang nang ap sham yin shik o zik. Dani, yang zaga ap shira song e. Zaga ra, bawa ra, janka ni ga, ar go ga iran chokang na a shamjok, nga ti mersib ga, zi yu shetzga. Tani, tarungo, zaga go, harjib ka na askar khunzo kira, ngi ka na zhili ngu tupka. Tina chanyiwa khayi go songa go docha, ngi maran pen tupka, hantanga ta chi chera wulan jo, zin shenzi. Tani, tarungo, tani, baiwa go, ngila hongo chungdu kuga, nga songi zaga rogi na chukka. Tina chan ka choka go songa go do, zin shenzi. Tani, zaga ra baiwa ni ki, go go ira zhi zhili. Sungye, karkung nani mara yige hantang nu, rgoge la janko yo sao de, hong yo song zige. Tani, janko go rgoge la kanang zong dangi, zaga la baiwa niga, naga yu yin nang yu dangye, cha wo garga zhuf zhung ngani, shira wo song zige. Jogo no lanwur ni, cha wo sam zige tuk dang zige. Tani ta baiwa gaji, nga lo yo ga, zi janko zhi zige, janko go. ka chak tang ta zuwa go ge la long jung do li na ke ke nga ni zi yu shet zi ge tani ya zi ge ge nga lo me na ran digi m chak duk ta yin ma nying ge digi tamu zi gung do li digi jan ke zi ge ya ta ngang zi ko mung ngang zi ko zi nu cha zi nir zi jin nu jan ke fu lang zi da

0: tera koba zi tini chung hota yung tuta yi kunar. Yogi zi makina ta, ganyi gyo tong shara ni ngi gyo tong kipar. Lagi gyo tong shao unu chi xio la.
1: Xiga, apa lili chinga lo chan chitim hira, ami kara nina momo chur tira.
0: Chinga nye zini, kara tira jina ta nge koba zi tingu. Hota, hota, karna.
1: Apa lili chi koba zi tingu.
0: Oo, nga koba zi wak.
1: Ya, chizgira, rima hota.
0: Gergina şey koydu. Gergin ki aşağı aşağı vardı mı tıpatın. Tıkçı seni mi tıpaya. Nahtın çoğuna. Gergin ki koydu. Gergin ki tıkçı seni.
1: Aro ngara kopadı yok ya.
0: Ya tadı.
2: Ya nyung ni vina chung shi zhu zhu de na de zhu ji heng ge de ren ge na chung shi bei ga chi ta song lian sin yang tong sim de ni zhu ren ta lian sin de ge zong zhe ba dong don sim ba nu ru zhu dong zong zhen gan ke wa sha jia zha qi sta ke wa su ni ren qin dong zhe qi ta ke la gang zhe ce ren yin tong ji mi lian sin nga zu yang xi zhe chai yong da de mu xi
1: na ri nga xin a jie ren men yin
0: ya ya nga xi zhe ge ge ren ta pa ma ta de ke ka pa ko pa mi nu ko ten. Adi akashandang lar gergin gdangdak karare karare.

0: 안수는 좋은 문제 고름 채무 니나 든와르 제뉴도 당니 딘중랑 웅고르위 노리 람듬 남멋 저와리
1: 펀넨닝 지제진 람차바나 델레진 영 차송셀 니통 니르슴로나 돌라 일크르 레르글라 촌니브셴나 치여 디히제 디크브흐리 종용지 일크르와 마탕 사야 지금 범거 동지 닐림시바당 일크르 쇼디 용법 거르 테름바 마치기당 동시라 니슴바티 니통 제르글로등다나 일크르와 사야 치기점 제뇽다 심바당 용법 거르 동시라 치기 제뇽다 신요 데리징 만나면 샘틀르제 기사식은 일크르 리르게 접치르 게르도 심바티 간수 니 소르문 와르디 고르름 쳔빈드바 나르진 니나양 원정 옐크르와 멍체와 종크르 진닌로알리 종토토 만디그비겅기 돌라 종크른다닐 아므그사니 제사식다 제르와리
0: 루테 소르흐 손준 칸 카키제 고잡 리청 펑게 정스카드 쳔부냐니 코치 총올르드 마르체 Kielankurkorni, rin magi par yikurwa chate, zatang ta gargyabni, cami garchuk la tawar songna. Nina chigla, tang chachag la panru charung shejin yubi, namrin konar gura shtung chaknga gi par din. Kie ngiyu jia nitsil de tanglin chetab chal. Yikurwa jintang ga chwata yuimul, ina ang li chang fengga mantal ndartar chongnir si na tawhi khig mamba xawru chorjin yu. Tawlam jiji na guhzum tang xarwa shigri. Lamda na lam xarwa shikhtani man. Derib nyekhiwi lorib dhanchir par lamde gimku tangta nishtamba na lamtigde na ndola rijin riwi ghanangak lamu shikhtajir. Trungu zoshang maar maga nablam maga yonshug yanlag rikak dhe nga ndola zung dhagna gun korni magantab shibadang. Mibu tsi bantab ji jikhiji lamdir sarjiib jihtag kweyo. Wanchang di ji ji lu jachak nang lam di rimzhi ji malag zuwu ni rimzhin langzhig sa jir di san cim zhuwi rung lam jima shikda jir yu.
1: Nihtung nirzhi lor yelam nishchik sim lam tig yung se kharshtung shiba na lam shik su shi chariyang langkur nirmur shirma yung. Cung honbu ni gangcha dang mu li statang chow ji jintar rini ndolil libi lam tig di chula ni zam ji jitong da shing yu nang. Yekur leetung khanga lamta kange nishan na dola ngar zin ji jang ndigi bi sacha shigtan niman. Dola zong tong yi shuji zhomba zong khun me jam sinji shajir. Gorlam chenbi langkur tatong yomul. Dola zong kirta njilwa yong na nga tsi njilwa zong kirta ji jang tonto bi tabhi khu zainan jingman jatani shtogshib thangmang shi ji samtsil nda tombari. Shkabde di thornung shangchin ji Tewa jiga kura jiga kalaja jilamang jitja jankam yekurja namba sarwa nekha yogi chanjin yobatang. Ndola zung de shangshul ndola chadan jankam yekurja jitja tewi sakhungsa nipi ghangi. Chistar si na zhani sansam gati yelkurwa shigdul yelkurwar njirja de zung yungja gungu changmi samdan shigda jiriyo.
0: Samshug rimzhin kasita shimbati. Ni chikchang wien zizhung kajya namba sarpan mashibar bilag lamtik chikchayde tartuntani bi tonkung rintasi. Lamtik de salang zhung kirni mayuan huirga rangshchung zung tang dola zung omcha zhung dal, babo zhung dal, chanag zhugrung chenbu, doli khara, zhunglong shang jibye de gansu lhoji ji yigurga rangshchung zung tashoji. Zhungin ni salang da shirlo de lamtam chachang shikchabari. Warnungni tharta dina lamtik zhengki zhekho na rga tang rabi shangshuk je ndoli zhunglam ang rga pa shibi mong tankil shi. Rga shibi yiki zhertaran zhil. Funlinling nreshi shini shaytun. Sati tukni dina lamtik di salangni shangshuk sa jo di ndola rabi shangdib sa lepa na Tsonghunni gansu ra lewyo chang, denin zhongyinni tsonghun da shirlu sheba ji na shangshuk sa shewi rga shibi yinzha shikdang jasir.
1: Deli jang shtang samu gunin zhe na rga shiba di zhonggu rigni chula yintin ji godun yobar masal. Lewji zhondul meba tang, songji tatong yungdo bi rirga tang yang tang yo. Shangshuk na kashuk hiyinbar masal, deli jang nyamjir shikjang yin. Dola na gansu ni tsorngun je gorlam chenbu toka satsi khimambar rangil ngang shengshuk sa kashuk di nrumbu sawi gomu shikda jir. Шыңғчүліндола жұңлым аңа ғыпи герінкүр екүр жі бейтіғы ламтығы көндім арыңцылла жылы жүгдя цым ёчан. Де мүйін хүйіргі жыңғчүң зүңгі гүнгір жүудың доли омчы начуң, цыму маригма. Чынығы жүгжүң, доли харадың дебжінің жүңіл жі цамшын сайыпсу зейжүң кіл мүңүр жүйіл.
0: Штеви ламтым ялыма нишчигсымны дуланы кансу ловжилвара чилиев яран ахсым цам юпатан ламжитэн чхлунтын цамчын сайып ген зейжун нгыцыл пангжун суу сайвэрг чигчиг юпатан амни тунсу тан цэму маригма чэнэг чугрун чэмбу суу штевин зейжун кыл чигэнип рентлшиу дула зунгэ хула ламтын тэмбатан дэнин зейжун кыл тэмбайы тапчиса у танклшини шэнтэн чундыл чыгла чапи ламтыг тоти ламжиче хуамжурн пэжила гэчэши онкэн лам хчартэ чэнджэте мэндубатан чангыл шэпа замчи мэцэл лу мангпэрэн ла кэсэммэр нэпи санцэм гэлвэ жунлэм шиг гэнкур корни ехкур шэпи ламтыг цэта шигтэн жирвэр бачун шэгипаты шэпчия нэцэл чангмэл чулбэйо чэ тантунэ мэнжи дюкэл касэбши жунлэм гэвэ ламжичэ жунзэг тэгвэтэн ехкур чэвэ санчуэ кэн лусуг юэчэ суэ дэгчэн зэгтэн ла кэндэл гэнчуг тунвэтэн Агар гямни дупи тензэтэн арангия ланкур куэдэ ехкур шэпи гарсайя малыг цэнвэ нэпа чэлэгсэ тунва. Тэвэн зэйжун кэчэ бийцэн тортун арампурла гэндэ тунва. Чатуг татунтэн аргни шугтун ехкурэн рэшэл задун эйжур чэжэ чэгтэн дэпи жунюнчэ аргэдэн ехкур малыг чэпэрэши.
1: Джамгилдэ елхкур сэнгчул кэн чэбдэн тэн ланкурн жугса чэчэг амэнла табдэ чэмбэн джамжил сацэгэни. Yelakkur wiyya dandrum hteni zhe. Zhongyong yelakkur shabshu hteni zhig. Yelakkur wiyya chalatan rukhchub hteni zhe shig ji zhigchen shi wola. Jotun nyanlin satsig simtang, zhongzig shtagba ni. Yelakkur chontag shangwa jatang rebjil ji gojig shi khang. Zhongkar tang zhongkil tangkur ji lankur njogsa nishtung ngabja lag rammil gi gonjil shi yo. Ara mörku waadang nag malag par rinsug ji korwi zhonglam tete songna. Gerja lankur korwi garsaadang amang la tabdi chambi saatsi. Zhongzig tagwa. Lugsug jigu suu changma yu la. Tarung dola zhongga cheli lankur lartung keli thukumayang nangjin si ni ane teren jor di lankur la tabi shabshi machang zhub yu. Fan linlin ji shajir. Nguanchila yelakur wa tundi lankur njugsa me baadang sangshul kang me la. Алуг сугсами алангкур ладжингми тарта натундатг рережин тгжа юби ламжундэр ангини елхкурванг тби адангхи юбрижэр
0: тэвэчэн понжэр самун мэйэнжэр дугри ядун цэг папо чундэл бингу дэвэр шэнгвэ чучим кэнсгэн яни лунгу мангпун горио кэшэжэр ярмун сэмми кэнва мэнцэм либэр хэришэжин ю синьячэмна ди юнбу мангпу затэв Tata shabshi tang nyungtsur shugla khari shechen yubi, yekurwi chachidambi nyungtsur lagpu tang panchin nyamta phejian rubi shabshi dribzin yusir. Babo zhungdil tungthay dewi fanchung anga nanang zhunglum anga gawar zalwi njerdug tungla, semtag jayde rangchim jika mangsun ruwankang tab jirishang, zizu la kuwa na jecha zungu tagdagari. Pika chishtar zangna gikhi deshtar chewi mangsun zhuankang ga ngagthu ada gawi dangi warla dhigiyo.
1: Kwarmar zhungdil kwarmar dewi gabzang dorji yi nchogbi chochim kangshik shiyo jang. Zhunglam anga gawi chalub chirji ki zara shigli ni chochim kanga nipa shi de. Shigdul karnun shi. Ki di na jilwi ndigyin rangna zachu jang pewari. Kwarmar zhungdil da nchogbi chochim kanga reni yo la. Shtaa jabjaa tang jani yubaa tang nyan ri shtaa laa teni zalwi yunggu gurumbam jay tang chi nga laa lib. Chabdaa laa lhagli me parim baabaa shi. Yuming hong zogbi taishtung tangshik shi di zhonglam anga gbaa laa debzhang tungshir xumcha dokhir shiung. Thorim lobchin tang nyamjil shi di jarnji shegu bebar lobchin lomin zalwi sinchil jachi nir nga laa lib. Gansu tang chormun korlam chi min renghi jachi nyekhani jachi trigchi la jimthur song. Nihtung nirnga lor zhonglam anga gwa de zhonggu jakab sangkham ja zhonggu chinzi bi gerankur lamtigda damtun song shang. Dola zhongla jayong jia zhongkong gerkur zhonggi huishtun zhongga chanyin to.
0: Nishtung nirnga li dajwi ci jub jilin, shangtan dolar juba, zhonglamar gwaye thumi sarpilin zai gu salang tabi shang genkura jachak nang tabshig. Luti ngashi gongsanga kapsa, dola zunggan jwasa tang chasim tang tongsim nijia lepkang, nanang di nyim tang dirna jachi shibzi zhangchung gubjil parwari. Jatun tichin niga kapsa, zongyongchi jwasi ba chabdin tang tongwudin simjia lepkang, Nanang ge tinim tang der na ya chi tu nga tang chang chung yen parwari ni na chek chin tu wi ndo wa che ti li ga wari ta lu ro jong le ma ge wi ni na chek a lang kher ji ge chal che chi ge tang tung chi la le la ni tung ni nga lu tang der na da ji ni parwari zong kong se su wen zhen kang a zhe jia ng a zhe la ge tang a mang sun zhuan kang ge nia che che ni tang tung sim yo ba a jin ma chi le par gang wa ma sil chom di xie bu qim cang sim jia zhe chen par nun xiong
1: Deli gachiwa na yachi zhigzhi lhaka kongjil yilhkurwa dag nekhkab zamjil lamjil ba mashabar tichul rungur dani zhungkur shibari. Yilhkurwi chanyumjian digin nina shig lhag jirang dashanyo. Nihtung nirnga lor dola zunga yilhkurwi zhangka saya simtang chishig tong simyan la zhungji yungbab gur terimbam shig dang tongshir jeli gayol. Gerinkurin jilwi matang saya jigin bimga cha nga tunga jil ngabja yinxang na nangga di nyamdang dirna yachi zhibzhi parnun xiong. Amni tungsu kamsu tenzhi zigba na ponjirin dadag jigdi jia dizikhiri. Tenzhi yosi babo zhungdil tungte dewa na jilkang jirkul sakil yinla dewi nangda tundi me. Dewi tangzhibushu jia ma chenlongi li chanfan chate saranjil shi me bi sara shigla sungxang Adyabzhi domi nagtsil janshigri.
0: Li Changfengge ma chenlong la shajir, zhongjie mangsun zhuankang zhenshi shadi. Lali samtsil jula lali khekhin rumbadang, lali gormu jarsu shi. Dewi sartu shi di shagdu jin zhuangu badang, linim nyamgil shi bin pejie shtongtang bini, zhuankang shagdu jin zhuangu badang. Nagalong da shuankul shi ba, nagalong danzilwa. Thorgan Kamsu Suji Namchangla Dinti Shagdil Dang Stamcho Thunli. Shunchula Rozi Langa Thunkung Nyamdib Nyamchula Ganda Dang. Dali Dadambi Cib Zhenin Denji Linir Chota Si. Donghung Niyongwi Yekurwa Ni Dagdag Ninabdinla Da Jang. Rokar Yatunga Kapsa Pama Dang Shiba Chani Yangchir Yongji Insir. Dongte Dewi Wotar Cham Chang Zhozhi Zhongga Denji Lig Kondun Shiba Deng Ligri Lintun Gor Nibja Li Ma Lang Heng Denji Linir Shiba Ni Zong Lig Samchi Lag Kondun Shibi Yongbun Da Deng Na Ki Ngun Li Lu Chik Yongbub Deng Ran Chung Se Jirwa Di.
1: Li Changfeng Jia Mangsun Zhong Kheng Nang Da Cijia Deng Chilhta Shi Zhul Gang Teng Garan Chum Kheng Wa Ji Cheng Ma Yo. Kei da dong awo shu cung kong dang nyam zhil shi di zhung khil dan zhawu chig shu li ba ri. Yil kur wi chig shu sa shur dang gang rir da shur shi di nja par zhug cum si fil wi rime jia zhe zhug chi lag bur jir yo. Li Changfeng shui jir. Nguan chila yil kur jia li ga nir na nja par gu ni da yu jang dashta rangil ji thab gul ten ba yin. Yil kur wi jia shing do ba hi tuk shung ji ko tsur de go zhig shi gi. Zhonglima gwa li lankur jemang da songa zim mayim bar yekur jia nangcil sarwa shig chakbar shi. Zijung lamta yo la, nyongzhul lamta yo bar maasil, zachu jang lamta yo bari.
0: Sar pe karsa Li Changfengge garchuk tungta bi chungnir denjir lukchun ki xawar shi. Zatang tanga kwayang di lakta tangsil danba shig la, gacik rangmu namkin tarif zangdi. Tuimil warsim ni yungwi yikur wadag meipungan jamtab da jang malali rahin zhuwadang, malali layang linla, malali da jagar garmi chula jindig. Ajing rangwi ni sa zhunglim gwa jagachuk chami mgharim chulasangdig badang sainduk darkil jigdang jawar doli gangratang zatang nagcil zhugrungji jigdaji yobar maasil zungjik nima taqsim yang jigdab jayyo. Mi jamtsin ki indanji stikha jabsung. Chali yabjara ngaksim yobi zhunglim ki lamtsim di shangtang zhungdil chigdang jinyang zizhung kil jigni xigda dhiti lamtsim ki rupi zhoshki lalangtang mangsun zhunkang zadung. Darshun nyungril suki linim shuyungni rimpir shibir gachashi yola dina shtabdiin rimdil lamtik jig mayimbir jinkim sakil jigdang yikur sakil jig huamjur sakil jigin.
1: Lamnyongni lamsar tang shurtan ruwa ni samzhan dupa zijung la dawa ni cua roi war de doli yonglam dar shupa na alang kur zim mayim bar zuu mari. Di jirwa na jimjil zim mayim bar zung shika ligang ri. Tena rangu chetang na sirngil rili lagbi chi wabchik jya jila jul yin yang sil. Nyankalanji, kongta cengwi nyamba na lam liwar teni zung shika pheji sishan shiba deyin.
0: 这顶个年轻人的最初个个大腾个跟踪学生连称动村的连着连称的总之把昆特人的等总之跟克罗瓦索农车辆等花灯家错目前大克罗瓦多吉车辆这些大克罗瓦恩车车辆等索农们的亲人而跟着的罗马等参观家你及天南比年龄的罗马人大的目的
2: 咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做的样的哟。咱们俺做

0: Zamlang rigbi kwayam sung terbi karma o chen.
1: Chidang ayu simkong na hien bi jirku zhaga jen.
0: Alang rung zamlang dian jik.
1: Amang chul hdilum gengge shnu kanan zi bi me do chin bo.
0: Wombang sinjin gengge hirblin pi bi kanyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlang dian jik.
2: Zasi denbi nyan kun chokpo namba, che tsu di mwen na. Tangdea lang zhong zam nang rjian shi ji bile chen nang, nga chi che namla, zhongwa lha khule jia ji she bi, zam nang gisar je bi zhong, zhong nang se bi gna zhong, adong la mu bi ge jang shi sha ba jik su shi ba, mwen ta ta tong ji yin bi, che chi di tar sen bar, rga si shi.

Kala la la moho a la jilin. Yo ta la la mo ta la jilin ya. Kala par jil di cha tap cha jil. Ya mar jil khir vrtung jil ya. Tuna gzong ji ngani gla zi gari lin. Guna saak simir javar jam so rin chin ya. Yang madun lo ka chi la chi jir. Sanda ye sa ngu ma xe rin ya. Ola kanjin dokam kharja risho. Yelag makam tongwakan mullo rigni ya. Chewag malung sabu jirpi jingo. Rig marjil karan tombu jingla ya. Gama sarik sgaba wudan jisi. Lun zavlang las lutun sa jiril ya. Yang nganda sa yin lma si yirina. Yang nganda lng jiki sril ya. Yang kong ma la gong chal si chi yin. Nga ug ma la go ca wu ri yin ya. Nga war ma nyan gong zi wu chi yin. Ta ri sim chal la vi chi wu ri yin ya. Nga ri nga kandu tsokhon la jiyan. Yang rindi pa mi po nya jiyan ya. Nga ri chukadab di jawo jiyan. A ti tsoyan li tong jiri la ya. Ya ta ni da zon zab lang ji tong. Ya ma ye la la cho jing ri to ya. Ya sa ye ma la go xing ri cho. Ya sa mi xe ye sim ma xiu ri pa ya. Yan ji tan sa pi cha lu ri ya. Ya gu na ga wu ho jir gi lu ri ya. Ya ti shir ta si nya ma jin de. Ya jan kum ta wi jin bong ri cho ya. Ya sa su toh lak ni jir rin zong. Ya nzab lang shi di tim jil ri zong ya. Ha lang cho ni vla ma jir sam ri ye. Kung la ga che ka zab ji ri gna ya. Ti ngon sen yam tsen nyam ri ye chi ga. Da jabu nga yi ngu ke le ri te ya. La sak sen ni hi bi ye so chu le ri sha. Kani ma nga ma ga yang ha chik chin kur chi ni ya. La sak sim khwa wun kan ru ri tang. Gun chir chung nu lak dir jir di da ya.
Hwa lagdan gda la gwer mi yari tso. Ilka shug lag lag jab dag ari jie ya. Hwek tan chin ag long hong gar chu pa a chi yin. Sang chu bian ru na ta shig sa ari so ya. Tang kwa lak tan na taran ta para ari ji. Ila ram ge san chil shig ya ari zo ya. Yeğen çin zana mi pordo çiri. Huaq da li san kın çiğsim adi sığa. Yan hui mi sam kır çiğsim adi zan. Dağılın di dar çin çiğsim adi zoya. Yan di dana khala na chiga sama hari tiga. Yan da plan di la pirtin ta hari kula ya. Ya shankar dab ji yang sa tanga hari ta. Ta ni chag zab dala sa khang hari nga ya. Ya pa na ya chi er ga li er yi xiong. Shi da ma na rong xiong ga ga di xie na ya. Zhu ta pi gan ca pa rr di pi ya chi di. Zhe ma zang zang chi la pa ngo chi po ya. Nang jitn dar zi chab ji yari zi. Xin mi lu yu ru mi di zi ji qi ya. Kam tag ba yi la ngi sar ji ji ju. Jir yi qi nga di su zi di la ya. Tsukh sikh mila dhar zang chur di jing dhe. Ji sang o sang o lap sang di ngô ya. Pa ring zin sar di la la ma ya di sang. La ye dhim shi tu ram jim di sang ya. Ni sax sim hua bu kan du ri song. Gu ni qi qiong tam qi ni jiam su ri song ya. Hua ga nu jin nu hu lak tir dag ri song. Ni ka shu la lu dip jil ri song ya. Ji sang o la sang ri ngo. Tang la chin chang ka ru ri sang ya. Warag nye chin ka la kien zu ji sang. O la jir sik na ren chin ri sang ya. Yang pa wu tor chi wu ka ru ri sang. Ya na wu ga la chi lo chung ri sang ya. Ya siam shang te li wu ka ri sang. Shir gu chi ma ka mu sang ga ri la ya. Ma ni ni gnaar ma la kaar mo ri san. Si san gu gdaab la gwir ma ri san ya. Ya lagdan gdaab la chi san ri san. Ya gdaab la ta ma chi ga ri san ya. Yan zhong yi ge ta ra ma ji sa ma ri san.
yang zhab la me tu pan sam di so ya ya tu kar sam ja tu cha ri so yang la le ye tu ma ru ri so ya ya pan sam ya la tu ti ri so ya

0: Ya Ma Ya Ma Sa Cha Sa Cha Wa Xia Wa Xia La Cha La Cha Nya Ge Ge Nye Ma Nye Ma Ka Sham Chuk Ke Kha Sham Chuk He Ge He Kha Sham Chuk Ke Wa Ke Wa Na zheng ne Za na ru zo Ne zo Nya Ma na ru mo Nya mo Ha Ha Ha ha Nya Ha Nya kha. Tatang tsam dharag se chay kyu yil. Ta chay chay chay sov ya. A.
1: A.
0: Ma.
1: Ma.
0: A ma.
1: A ma.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ya ma.
1: Ya ma.
0: Sa.
1: Cha
0: cha
1: cha
0: sa cha
1: sa cha
0: wa
1: wa
0: xia
1: xia
0: wa xia
1: wa xia
0: la
1: la
0: cha
1: cha
0: la cha
1: la cha
0: nya ge ge nye
1: Nya ge ge nye.
0: Ma.
1: Ma.
0: Nye ma.
1: Nye ma.
0: Ka sham chu ke.
1: Ka sham chu ke.
0: Kha sham chu ke.
1: Kha sham chu ke.
0: Ge ke.
1: Ge ke.
0: Kha sham chu ke.
1: Kha sham chu ke.
0: Wa.
1: Wa.
0: Ke wa.
1: Ke wa.
0: Na zheng ne.
1: Na zheng ne.
0: Za na ru zo.
2: San ka nan ba. Teng di cha chen le cen song cem de ne zhu. Le cen di song zhu ba ndi chong jia deng. Song zhu gan ke ba ce rong zha xi. Da ke ba dam zhen zu. Zhe zhe ba da ke ba gan zhe ce rong deng. Song ma ren qin yi yan. 그 비밀이 있으면 나도 양질 좀